Inaanyayahan ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin.

Pambungad na bilang, bigyan natin ng daan si Gary Granada sa awiting Tagumpay Nating Lahat.

Yan ang awiting tagumpay nating lahat. Hinango natin yan sa album ni Gary Granada, The Essential Gary Granada Collection. At sinabi natin sa umpisa ng ating programa na ang ating unang bilang ay awitin mula kay Gary Granada. Pero tinig ng babae ang ating narinig at hindi naman sinabi dito sa album ni Gary kung sino ang kumanta nitong awiting ito. Kaya eto na lang sa album ni Gary Granada na mula ang awiting Tagumpay Nating Lahat na inawit sa atin ng isa nating kababayang magaling din ano. Maganda ang timbre ng boses ng umawit nitong Tagumpay Nating Lahat. Kumusta ka ngayong hapon? Sana ay nasa maayos kang kalagayan. Ganda ng panahon, ano? Tayo nasa ikatatlong Miyerkules sa unang buwan ng Bear Month. Yan. Yan. So, anong buwan yun? Talaga naman, ano, may pahulaan pa tayo. Pero alam ko, alam nyo naman yan. Tayong mga Pilipino, tayo ang nakakaintindi dito sa ating tinatawag na Bear Month. At ibig sabihin yan, pag sumapit na tayo dito sa ating Bear Month, tayo nga ay nasa ikatlong Miyerkules sa unang buwan ng Bear Month ngayong taong ito. Yan, para naman wag natin maramdaman na tayo'y nasa huling bahagi ng taon. Kaya sasabihin natin ay unang buwan ng Bear Month. Yan, yan ang ating pahulaan. Ang hirap ng sagot, ano? Pero tayo mga Pilipino, alam natin yan. At itong, naku, napubulol tayo. Itong buwan na ito, naku, naririnig na ang mga awiting pamasko. Gusto nyo bang magpatunog ako? Magpatugtog ako ng awiting pamasko? O medyo i-reserve natin pag talagang malapit na para naman masabik tayo sa mga himig pamasko. At pag ganyang palapit na ang Pasko, eh palamig na yan sa atin. Ang panahon eh gumaganda na, nagiging maaliwalas. Sa umaga eh malamig ang simoy ng hangin. At yan ay babala na, yan na nga, paparating na ang Pasko. At sa gabi rin eh medyo malamig na. Kabaliktaran dito sa atin, tayo papasok naman sa mainit na tag-init na panahon. Dahil ang Kapaskuhan sa atin ay summertime dito sa Australia. At sana wag maging napakainit ang maging tag-init dahil hindi rin naman masarap ang pakiramdam, no, pag sobrang init, lalo kung nagbabiyahe ka. Although pag nasa loob ng sasakyan naman at naka-aircon, okay naman, kaya lang kung medyo walang, ano ba ang tawag doon, yung medyo protection sa init ng araw ang sasakyan, yung glass ng sasakyan, eh masakit sa balat. Dahil iba ang init natin, yung init ng araw dito sa Australia kumpara sa atin sa Pilipinas. Yun ay pansin ko, yun ang aking obserbasyon. Ewan ko sa inyo, hindi ko alam kung ako lang ang nakakadama ng gano'n na masakit sa balat ang init ng araw. Kaya ngayong tayo ay papasok sa panahon ng tag-init, makatutulong itong mga sunscreen, lalo kung tayo lalabas. Or sabi nila kahit daw hindi ka lalabas ng tahanan, eh maganda rin naka-sunscreen para may protection ang ating mga balat sa sikat ng araw. Itong hindi magandang naidudulot ng sikat ng araw kapag nabilad ang ating mga balat. Kaya, ayan, magsama-sama tayo sa ating programa ngayong hapon at ating i-enjoy ang ating mga Filipino singers na ating itatampok ngayong hapon. Ito, pakinggan natin si Regine Velasquez, You Don't Know.

Si Regine Velasquez, You Don't Know, na hinango natin sa album na pinamagatang Regine Velasquez Low-Key and Fantasy Collection. O ayan, tayo ay ano nga? Unang buwan. Unang buwan sa taong ito, sa bear months. Pero ang totoo niya, tayo ay nalalapit na sa huling bahagi ng taon. O talagang huling bahagi na tayo ng taon. At pag ganito ngang panahon, sinasabi natin na ang ating isipan ay puno ng mga kung ano ang mga bibiling regalo para sa mga mahal sa buhay, mga kaibigan, bagaman at walang masama na isipin natin yung mga iriregalo natin sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kasamahan. Huwag mo rin namang kalimutan ang sarili mo. Na regaluhan mo rin ang sarili mo. Hindi yung puro iriregalo sa iba at kinakalimutan mo na ang iyong sarili. Maganda rin naman na pagtuunan mo ng pansin na marigaluhan mo ang sarili mo. Bagay na gusto mo na, matagal mo nang gustong magkaroon ng bagay na yon, o gusto mong puntahan, gusto mong magbakasyon, deserve mo naman siguro dahil buong taon na, siguro buong taon, ang inisip mo ay pamilya, mga anak, at isina sa isang tabi mo ang kagustuhan mo, ang kapakanan mo para mabigyan ng kaligayahan ang mga mahal sa buhay. Kaya kahit itong pagkakataong ito na magdiriwang ng Kapaskuhan, bigyan mo naman ng panahon ang iyong sarili din. Dahil syempre all year round naging selfless ka na iniisip mo ay kapakanan ng iba. So, kung bibigyan mo naman ng pagkakataon ang para sa sarili mo, huwag kang mag-guilty. Huwag kang mag-isip na nakaka-guilty naman na sarili ko lang itong iniisip ko. Isipin mo na buong taon, iniisip mo, inaasikaso mo ay mga mahal mo sa buhay. Inaasikaso mo yung mga kailangan ng mga anak mo, ng pamilya, ng mga kasamahan sa trabaho. Kaya panahon naman para bigyan mo ng kaligayahan ng iyong sarili. Tandaan natin na kapag masaya ka, magre-radiate ka ng kaligayahan din at contentment, at magiging ano yan, yung bang, syempre pag ang kasamahan mo masaya, masaya rin ang paligid. Kaya hawa-hawa yan. Kung ang kasamahan mo ay isang laging problemadong, laging nagwo-worry ng mga kung ano-ano, nakakahawa rin yan. Kaya hindi magandang, ano yan, hindi magandang, ano ba yung term doon? Atmosphere. Kapag ang kasama mo aburido. Kaya kung ikaw masaya dahil na ibibigay mo rin ang kagustuhan mo sa sarili mo, hindi naman yan pagiging selfish, ano? Yan ay para din maging masaya ka at para makapagbigay ka rin ng masayang aura sa iyong kapaligiran.

What more can I say ni Gary Valenciano? Ayan ha, mahalaga na paminsan-minsan i-spoil ang sarili. Hindi yung puro iniisip mo yung obligasyon sa ibang tao, kasama naman yan. Pero huwag mo rin kalilimutan ang sarili mo na kailangan mo rin para sa well-being mo na bigyan mo rin ng halaga ng oras ang para sa kapakanan ng iyong kalusugang pangkatawan, isipan at yung whole as a whole para sa ikabubuti ng iyong pagkatao. Tayo nga ito nga sinasabi, dapat balanse. Hindi puro trabaho, hindi puro relax, hindi rin puro fun. Dapat ay balanse. Tayo ay merong 24 hours. Lahat tayo yan. Pantay-pantay. Mayaman ka man, ordinaryong tao, lahat tayo binigyan ng 24 oras. At yung 24 oras na yan, dapat balanse natin gagamitin. 8 oras sa pagtatrabaho. Diba sinasabi rin na ang tamang oras ng pagtulog dapat at least 8 hours? So 16 hours na yon, may natitira ka pang 8 oras. Yan ay pwede mong gamitin para sa medyo magre-relax, yung ibang gawain na kailangan gawin, kailangan mong mag-shopping, mag-grocery, hindi ka naman kailangan umubos ng 8 oras sa pag-shopping. Yan. Yung 8 oras hahatiin mo, nandiyan ikaw medyo siguro mag-outing at yung iba pang bagay. Kung minsan yung gusto mo lang ng medyo makarelax, yung mga driving sa countryside, nakaka-relax na. Sa akin ha, yung makita mo lang itong nature habang nagda-drive dito sa mga maraming puno, farm, nakaka-relax na. O kaya sa iba relaxing din yung pagda-drive, yung bagang tinatawag na joyride, na gusto mo lang na medyo makahinga-hinga, makapahinga sa mga araw-araw na ginagawa. Ayan, drive-drive lang dyan sa mga countryside. Lalo dito sa atin, marami tayong pwedeng puntahan na hindi mo kailangang lumayo. Nandiyang may ilog, hindi mo kailangan lumayo, may bundok, hindi mo kailangan mag-drive ng malayo, nandiyan ka na sa dalampasigan. Mai-enjoy mo ang ganda ng nature, ang ganda ng kapaligiran, tahimik, malinis, masarap ang hangin. Kaya't ano pang hahanapin mo? Walang dahilan para magreklamo sa buhay.

Sangang daan na inawit sa atin ni Noel Cabangon. Pasalamat muna tayo sa ating CBF, Community Broadcasting Foundation. Yan ang ating tagataguyod, kaya tayo ay nagkakasama tuwing araw ng Miyerkules ganitong oras. Yan ay dahil sa Community Broadcasting Foundation. Maraming salamat, CBF, sa tuloy-tuloy na pagsuporta dito sa ating lingguhang oras ng Pilipino. At salamat na rin sa ating community radio, itong Tubab, dahil nagbukas ng pintuan ang Tubab para sa lingguhang oras ng Pilipino. At kung hindi sa Tubab, wala rin. Kahit ba tayo ay merong suporta ng CBF, kung hindi naman tayo bibigyan ng daan ng ating community radio, eh wala rin. Kaya yan ay tulung-tulungan ng CBF at ng community radio. At syempre, eh, nagpapasalamat tayo ng malaki dahil sa ganitong paraan, kahit ba minsan isang linggo lang, eh tayo ay nakakapagkwentuhan ng kahit kung ano-ano lang. Sabi ko nga dito sa kaibigan natin na laging nakikinig, sabi ko tayo easy-easy lang ang kwentuhan. Ibigay na natin sa iba yung mga mabibigat na mga talakayin sa lipunan, sa buhay. Tayo ay magsaya lang. Yung easy-easy lang para good vibes, relax lang. Tayo makikinig ng musika, may kaunting kwentuhan, kwentuhan ng mga, kung minsan mga walang saysay, ano? Pero yan ang maganda rin eh. Yung bang hindi ka na kailangang mamroblema, basta't kwentuhan lang para tayong magkakatabi lang dito na nagkukwentuhan ng mga kung ano-ano. Mercy Molina. He walks like a man.

at sa himig ng tugtugin ito, pansamantalang nagpapaalam ang oras ng Pilipino. Maraming salamat sa ginawa ninyong pagsubaybay at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang ating munting programa. Naway magkasama-sama muli tayo sa susunod na pagtatanghal ng oras ng Pilipino. Ako ang inyong kaibigan, si Tess, nagpapaalam pansamantala. At nananalangin na naway patuloy tayong patnubayan ng poong may kapal. Paalam.

0: ko yung barete pe ko apo iuto ko apo hindu ko pe ni si ang watis niya eh hindu ko upo awo karay ko awa ni eh mikrofoni ko apo ko si barakaro si ka uga pa ko apo yo para karay manandu awa ko era owo si niya eh kaiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa.
1: One, two, one.